bota fogo na madeira, pula, pula, pula, pula na fogueira, bota fogo na madeira, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula